nan ka sa pa gen li chwa nou. Ak vèlo lam nan. Bom 4 kampe a 5 dola. Ouais!